Wadin sebi bai ebe kan se. Se ekoba se. Ufri mwa. Nebusi yanfu enchi omu hon. Negire enchi omu hon. Inti negire. Eni nebusi ya. Wano enchi omu hon fri. Ekoba se uwa. Womu ntina baby. Momo mane iya se. Na omu ntumi enchi omu hon se nebe iya. Onua. Na sore ma. Ebe si eno. Saint Bishop obi ni maka sa asem we no yenim ba ye na sem wo kan ntia na obebusa ho se e de na ba bishop obi ni eka sa asem we obebusa se e yensamansi ana anywhere no ya na we don't know ba na sem wo kan se obesere busuafo se e ko ba se ofri mu na na busuafo ne na yere de e mo bia ensi na yiase mo bia ensi na yiase no si enche bia oti se woni ne hokani Florence obinim eje awade a eno so mema ne nya wonwa na mene wukase ne marital home woti awade ase na ebere bi ba ubeti se oh bishop obinim ene mami Florence obinim woro munte mwatete a omo nanti bi mu a eno so menye surprise wose da bi e mane nyon asem wa ye wonwa because se enche bia no he is going to separate himself from his marital home reni asem wa bishop obinim ono so aka am ye nya bia ye de sumbo na ye konse foforo mu nso a ye nua branch e fre no sa kode enye na wotwe a ye si mu die conversations a hodo eba ni nyina no it's all about the collaboration between e sa kode ene shatawali enumu omodi aba no ye friend everlasting everlasting yom no ama nkofo bebre ye se putoka se beka che de ye beka se the long awaiting eye music the collaboration between sa akodie and shatawali akusi se eye nyum beng enyum no title e de everlasting kwame mebo bi di ama se ne be ye obehu nyum mu a ye kan hu asemi so na petie fo amodo nap show based extra this is everlasting ti na enjoy yom no everlasting